0: Oninga tan mosus makasi esesili. Ebite na salani. Yokanzambe kobela yo na nzela na ngai ete. Likia lisusu. Pote ye azanabo.
1: Likia lisusu.
0: Dima kaka.